Enyanu mi yam pamba. Na enre sebro eradi yomu. Onso set yo ha onu abe brese siye biya. Nyan kukwasye, nyan kukudru. Emenu suwa.